any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad, one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani oure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wansa Ha Sani ya muji di etia no Muji di enye mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu mwa Hey adi antisumpo

kupon e ya hon se chene. Ya funu a e mwatu ne e buwe. O nyan kupon e mwaw e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen to opinu no e buwe. E juma samna ayade no nyami wa siye siye sabri. A obano o nguwate. Mese unu ya no. Obet nasi. Mese o yirene bet nasi ukunu o ngu. Ah.